hunde akolo no me hosum bi che akwade ni aro abu poka mata na ebu aro kaza pula pinyo mato nja son abasa makika da kwa abu abu tata mato nka de zon kech